cancanico. Kino krone sa kayo tipo taka kokro. Cancan di kik nak toh maki nak ulang sa kayo ni kutang di asal siw-siw. Lain tira ko atin chan ni Diyos. Kapanan Diyos ko silebe tinike japa. Japa sa kabali kakwa te kole sa di chun siyo. Arang Jerusalem takwa di kol bayi poche si Ismali kakwa. Kristo ke alep si tira las kakola Israel ke kanan.

Kamananakak, wai kanakwanak, magakat kukine, Señor Jesús, porque si magakat kukine, magaturwans pa nung kile ka kwan, si kamanak lahat de ka Dios, lahat din ako arara, lalikutan, utik anakwa kanakwanes, ka kwan, bantiyo siya, kyo Dios. O karana, bantiyo siya, kuli hona lain, nakikinakam ko siya kung sa takarina, ka kwan, sa dikawin are, radio felicidad, res ka bali programasyon na ina, ka kwan, res ka bali sa istola, kula la kahola, di barge tali mahe kakwa o kana mantio shake jis kunil el señor jesus da chabilal te joblik angel chisa sa dich o la kakwa na nauna kla at kwa kat kuk indien te kanen kile si roli hona la nakwa na kakwa mantio jis kunil kakwa mantio shli karamal mantio shli kosop de zinkile mantio jis kunil kakwa o kana kana kana sa lakuk lin joam si roli hona la nakwa na Titi kiblik angel jisa sa dich ola na naunak laat kwa kat kukina kakwa. O karak man Diyos hake jis kunilo Diyos na chabilal sa lekabene na kusilal sa lekabene kakwa. Takanili radio tambien para kere na kraslal gutan Diyos kambalik angel. To haran sa shkun kabrali la kula la kaholi margeta di manje kakwa. O karak man Diyos o Diyos man Diyos kakwa. O karak asakina matusitakun na salakawa sa kala Diyos sa kobeh. Cajolmej, utzantil, musiqmej. Amén y amén.